Kaya ka siyang chiyo lungdi ka niya ngantri lirim singe lingi naba cho la chamdiye tashdili shugi. Tari piyo gyele ngiton gyada ngantri ngasum rabni meta loyi pyunda. Sumbe che nishu nga chilo ngiton nishchadu chinda ngabe che chungi desa. Mime nigi piyo gyele lungdi lirim ka gyanshi shugi. Lirim ka daga nigo gyabni chujo chikta kama ngani njiba par kama ngapchu ngenye ring FM megaha gyachumi sumta changa chene bitaka shudu chamla saye nagide. Senge, namba senge jo tari nganju lirim na toma janglu. Kata Tari Resa Mime Nige Pime Lerim La Dewe Tamjo Kata Shua Dalam Sali Pyogi Shiri Doga Chukwe Tona We Shepshe Khache Say Nagde Nganjo Lerim Toma Gochi Shugyu Chora Shiri Gil Lerim Kong Bel Sege Be Tije Dagdi Doja Chan Chimbo Cho Ne Katin Che Na We Chakdo Sungde Janglung Ka Yindu Shugyu

kanda kanchin pyo ki ta thamche khemba sebe pushe kha ji sen ti patan singe na bodhenge chola thari desa mingme ni ge pheme le dim da jebe le dim thoma tho khimja chung ki bo khimja kola tamche shi ngi du shugu yin sero na gyagal ki miwo phege lota ji che do shin ba the ne the san gyaga shung ge kang ye che shu she yin ba de gyaga gya khab ge pen jo de yal ge ngo tu ma tu ta mi ma di gi te tu ma tu se ba miwo phege la ra di gi yo pa de gyaga nan chu ko so le ta sa cha duri ki pen jo yal ge je cham du gi yo kya khel de miwo phege de le gyokpa dhugi yona lungpa de yalge chimpa le mishe la pinto ta ngontugi mepa re kantar yang yakab de jecham yalge tangya miyo de ya jeshin pelgi yona yakab nangmi susu jepa yalge ki dungu chi matu mase yakab susu Sagya chedu tangyu tang tunju su kanya me de den gyakab na nyamta ta sego pokba lega me pata nam chame su tupju ne shinto ne kagu gyuba ma se matupa shik kyang ve. Tende miwo jiche doba ne gyu kangla tukse na tangbo ne mishe kun chak chakche mungdu dugi ve mishe kun chak nyungdu kanda se chimbale se na tendu mengi cheri cheri ba chu yalge la tenne nyechap chewe neshimangbu chame ta chotap ki yore nipane chugu keken chache mangdu chin yo pe na yagad na mi tongchi ki na chugu chang shibju shengal le mangwa ma to nyuwa me pa lota kiki yo pa de yagad ki chache de yagab shen da du na chache tobu she chagi de pe na ursu nang mi tongchi la chugu chang nishu chenga chamta America mitong chigna chugu chakje changi chaksum cham yin pa re nga jo yagar ki miwo phege cheme pa lota parwa yina tu turab nyudu pa de ye tawar do yin jamde jamde ngamde yacho ne de nin seta nanse chilo yachu lor yaga miwor tunju chuchu dhapke dhugi yu jilo nitong chamla gyaga ki miwo dhungyu ya changa singire sun yopata chungwade deta chungwe kwen nganjo kanye ya deshi monshin pares mewo chewe kwen ke sacha rin kong chewa tang topkawa yungi yu sunpane changsa gyaga na dhugu ma che ma long ngone kimju che gugi yopades chawe shungi chatim tenpep nansi chansa la puta pomo lo che gwenye yus po ina shungche lo chobge tang po ina lo inshu chajik eche yinpades ten ngone kimju cheba ina timdan gewa ina yang tandu pamamago chugu masu chugu naso male kong changsa gyabgi yopatten michan chikna chugu

Tanda sasi kibu sebe pishe chi sen tu bata sengi naba lingi cho la chungsub ya ge tan lega kyo cho ko la tam jo dwa cham shi nyo jo shubi yin se ro na. Gya ga na chungsub ya ge ge cha shi ha jama gu shi ta nyo we ka nye yo ma re. Gya ga ki shi den shu ka kanta shi yin dung tak tu chungsub ba nam gya ga ge yar ge shi cha yin ba song chan chungsub ge yar ge cha ki chubo shi gu chu sung des. Cha shi ma gu shi tepe nang gi yo re ina yang ta ta pa bian jo rig ne la kheba nam ki tak che nang de de to shung ne cha shi shun tu ma gu shi chom na yang de chi ki nu shu tun gu yo ma re. Chi chang me chungsub nam yar ge chuna gya khab yar ge yon wa khen ne le gyu ma gu shi sa chung jena yang de tok la tenpu ma tuyong pa re nyi chung wa ten jo mi mang ki tu la gyo pa yon wa ma che. Cha shi sambo nam da yang ngon so me pa shi yon gu yo re. Chok shen shik na cha shi de di chak len tar kap non du tenpu den da yon shin pa ten lo chen nam da pyo di che ka ki shik ju la lo nye cha shi nam ki tong se pa kumar ma pen pa chuk pe rik nam da yo pe kang la ne pe yon gu yo re. Tende ki yal ge tuen ge chenpu shik shik pa ten tate shung ne chanyom me pa de chanyom tang gyaga na chongsep changma benjo tang ganchi tene yal ge che chongsep nang ne pe mimang bum mangpo denjo yal ge chuk chenpu shik yonwe che chashi saba goji na yore chashi dey to ne chongsep na yo shimpe leme kanye tang chakle kyoto naya deshin ke cheyi tuyene shikinpa shikbatang te miche par shulen kushab sheyan utikaki yulki nang ufu nyamtatang chakle mepa namla chakle nangyu kanyel nam longon chui 낭추 세 투배 제디 세세 나요.